anharu ay dex dex yu bari khalidina way sax lañu fiha ci xewal goge aljanna jojje bi izni rabbihim ci seen degelu borom tahiyatuhum seen nuyo nak fiha ci bir aljanna ja salam moy salam rek aljanna ken du fa nuyo sa moram assalamu alaykum dedet salamun qawlan min rabbin rahim salam rek ndax assalamu alaykum moy yal na ngeen am jamm te jamm ngi yam ci duggu aljanna jamm mi ngi yam ci duggu aljanna ku duggu aljanna ba nopi boko de ñaanal ci jamm legi da naka dutu ko jar ndax dutu am aw ay ndax ko xamni dutu joxe dépense dutu dem liggey dutu julli dutu wor dutu son dutu ñak dutu xif dutu mar jamm munu tewé su lolu yalla ñu fi yalla duggal yalla tabaaraku ta'ala netti kon ñi gëm yalla tay jëf lu baax fa ñu jëm ñi té def nak jarul laaj moom netti lu ko moobé waaw ñi def alakhir dal bo démé sa mbokk mo sét aljanna gisoko nga dem la araf gisoko jarul laaj motax fi yalla mu waxé alazina amanu la waqfa ñu jëm ñi té def nak ñoñu moom alquran da di tay nopi kenn ku ne xam na fa ñu jëm tabaarakallah jallu jallu musa alam tarakhna khamu alam tarakhna gisu kayfa daraba allah nakala yalla terele masalan am misal nan ci sourate ibrahim ay ñaar fuk ak ñent nakala yalla terele masalan am misal nana ko lay misal mi mune kalimatan tayyibatan bad bu tey muy batu la ilaha illallah wala yamelni ñom wax ju yu ka shajaratin dafa melni ak garab tayyibatin garab gu tey yalla day misal bat bu tey ci garab gu tey manam bat bu bax ci garab gu bax gi asluha dakt bi thabitun mi ngi sax deugar keum wa far'uha charya fi samaa'i mi ngi wuti asman garab gu bax bo demé ci ñi jëmbat ay garab bu ñu waxé am pax def ca ndox ak yañ cey def pax mu xoot ñu fab garab gu bax def ci biir da ngay daldi gis far'uha fi samaa'i cari jëm asaman ñu tambalé suxat garab ga day mujjutu ci di andi ok laha meññi tam kul hin waxtu wu nek ma ngay meññi du rat wala kul hin sa bu meññi joté rek mu meññi bi isni rabbiha ci ndeglu boromam subhanahu wa ta'ala baat bu baaxit nun la mel modi so waxe baatu yiw baat ba day daldi joge fi nga nek law daj kap nit ñi diko jariño muy jalli dem waxtu wu nek na kul hin bi baat bi genné te baat bu yiw rek day daldi tasaro ci nit ñi melni ni garab gogu mel rek dakk bi ne ci suuf deugal keum ciarewuti asman di meñ waxtu wu nek wa yadribu llahu al-amsal yalla mi ngi saddal misal lin nas ci nit ñi la'allahum khayna bulen ko saddale yatazakkaruna ñu waru wa mathalu kalimatin khabithatin misalu bat bu bon nak wax ju bon ka shajaratin khabithatin dafa melni garab gu bon moy garab go xamni ba nga deme diko jeli fa ñuy jele garab yi ñuy jëmmat dañ la fa jox garab gu lax barki dembu bañ ko joxe waji en mu koy jëmbat bam demé uttu sat dañ ko dout rek dout moy ku jëlone ab plat sot ci souf jël ko ci bam fess fab nak ak garab jëmbat ci nona mo nan tegg ci kaw rek min fawqil ardi ci kaw souf rek nona la garab gi mel malaha min qarar amul ben ndeugur lay wax ju ñaawit nun la mel wax ju ñaaw du am benn ndëgër lay boo soññe ki ko wax mu nit

sitarnaha harruhu dafa tang ba yem ci betex buñu tek ci tal togg ko ba dama ci ñi sot ñi xelli xaliss mba ñi xelli nikel wala armuñum tangor wo muy tang ba tang jir ñam woowe di fajartu zaqum noné lay tangé kel muhli fu melni betex yagli day wañax day wañax wañax moy cinu bax ba bax ba ag fam wara ag nga xamne tay bo ci sanni won ay ñebbe da len di sanni ci kaw lo ci sanni lu oyef rek baxay wi day tax da koy sanni bo timu jigeen ñi ñuy ruy wala ñuy fonde mbaa ñuy def seen togg yoyu bu agge ci wañax day sanni mbiri muy genn ci biti ko ko jégué mu lakala nonu muy wañaxé yalla len day wañax fil butoni ci biiru ñakoy lek shajaratu zaqum day wañax ci biiru ñakoy lek te ka ghalil hamim ni ndox mu tang di wañaxé non la lek gogu di wañaxé ci biir ni ndax tang jeur bo laje docteur yi lek gu tang li man def ci biir fi ci aduna buñu la ko waxe tabarakallah da nga ragal beli ci alakhirah tabarakallah yalla ñi nga xamne ñoy lek shajaratu zaqum yalla ñu tell musul ñun ñepp tabarakallah ñoña leg leg ñu wo kenn ñu jeppi ko lol yalla jeppi ko malaika yi jeppi ko tabarakallah ñu bax ñepp jeppi yalla daal di joxe ndigal malaika ni khusuhu jappulen ko wa mu wax ay malaika yo xamne epp na ñaar ndax arab buy wax kenn kuy japp di wax khushu bu doon ñom ñaar mu ne khuzahu bu ne khusuhu moy epp nañu ñaar ay malaika yu bari te menn malaika rek su taxawon jamñaaju gi bu yoxo Dakar kenn dut fi dess ñeppay genn aduna tabax yi fi nek yep daanu melna malaka salaam jibril de yalla ñu jall musal bu ko yalla neewon Dakar gi tay ji nangam lafam wi kep man na fi def lo xani tabarakallah dana doy sekk yi xew tay waye alakhirah yalla jëlul sax ben malaka xana ay malaka daal ni waji khusufu jappulen ko malaika yi ñi japp ci lox yi ñi japp ci tank yi ñi japp ci bop bi di deglu seen borom yalla bayi len fu ba mu ñent téméré at yépp ñi ngi téy waji téy bu deugër yalla mu ne fa'tiluhu kowel len ko moy acc len ko bu don tay da ngay jang krasa dañ lox pris ko nga daal di japp ci lox bi acc ko ba nga xamne waji day melni kuy bëgg jog te day laal suuf ba nopi du laal suuf pokotani di metti mbag yi di metti nonu la karate kay di def ben way leg leg wala sido kay dañ koy acc fuñ ko jëme ila sawahil jahim ci digg sawaraw jahim yalla ñu cëlu musal ci digg sawaraw jahim ah malaaka ñom ñoo gëna deg ndigal la ya'sulullaha ma amaruhum ñu daal di koy yóbbu ci digg sawaraw jahim maa ngi ci suratu duxaan ay ñin fukk ak juróom ñaar suma ginnaaw ga bu ngeen àggeeg moom ci digg sawaraw jahim subbu sotti leen fawqa ra'sihi ci digg bop bi min azaabil xamim ci ndox ci mbugulum ndox mu tàng allahu akbar malaaka yi yóbbu waa ji ba ci digg sawara ñu fam ndox mu tàng jir di ko tuur ci bop bi kawar ga dañ der ba dañ tabarkal yuq yuur ga walbatiku te kat suma la yemuti fiha wala yahya alakhira kenn du dee ne kon su méttee boo génn aduna da nga koy fàtte waaye foofa kenn du faatu ku faatu fii soo demee foofu lu mbugal ma métti rek doo faatu yàlla nañ ca la musal waa jooju nag ñi koy ñaawal ne ko suq mosal innaka yow ca aduna yaa ne woon
antal aziz yow yaay ki tedd al karim yow yaay ki yiw manam yow yaani won yalla ay sa morom yuqalu lahu ala sabil istihza wal ihana suq hadha al azab fa innaka antal muazzaz al mukarram ikrima dafa dajje ak yunuti bi sallallahu alayhi wasallam mune yunuti bi dajje ak abu jahl daal ne ko yalla digal na ma manala awla laka fa awla sawaraye ci yow sawaraye ci yow abu jahl daal di tek loxo ba ci deun ba ne ko lo may nappe yow waral na la ci yalla ne yaak sa borom yeen ñaar bu ngeen ande munulul leen ma dara abu jahl wax lu yonenti bi ne ko yow yaak sa borom su ngeen andi yeen ñaar ñep munulul leen ma dara man xur wi ñu nek ma ci gëna tedd ma ci man motax kera bu mu dexe bisu badar yalla daal di wacc aya ji ne ko suq innaka antal azizu al karim abu jahl mom ngeen di jang ci suratul lahab tabajida abi lahab wa tab ma akhna anhu malu maks in hadha li ma kuntum moy li ngeen nekkon tamtaruna don ko weddi moy len kon mbugal mi nga xamne mom nga mostay moy mbugal mi nga xamne da nga ko dan weddi ci aduna daan wax ni gemuloko yak ñi nga xamne ñom nga andal qan ay jurum fuk yalla neena innal muttaqina mbollem ñi ragal yalla innal muttaqina mbollem ñi ragal yalla ragal yalla nak bu done mag ñe ko fiir lañ nan mbollem ñi am jom ba kilifa gu tol ni yalla lum leen téré ñu bayiko am jom ba kilifa gu tol ni yalla lum leen digal ñu def ko mbollem ñi ko mel ndax at taqwa moy imtithalul awamiri wa jitnabun nawahi te yalla téré le mbir nga bayiko ndax yeg ne soko de def dina la japp ci jom la bok yalla digal le mbir nga na ca te yeg ne mi ngi lay gis ci am jom la bok ndax bari wana barab yo xane bo ci nekke nek fa ka fa nek di sa kilifa amna yoy do ko def ndax lan legui tay ñu tekke la ku ñak jom su do mi ci kër gi bu amé dom ji def luñ koy téré ci ëllu su mu defaat ko dang koy joxoñ baram ne ko yow di amo jom lutax ñak jom gi moy li nga ne ko bu ko def wacc dafa jot moram di ñibbi ci midi mom midé demi lay ñew wala 1 heure mu def ko defati ko way juram wax ko waxati ko lan koy wax moy ne ko diw de yow amo jom innal muttaqina mbollem ñi ragal yalla fi maqamin amin dañuy nek ci barab bo xani bi buñu wulul barab bo xani ci aduna wala ci alakhirah barab buñuy wul lay don te moy al jannatu lolou lañu yalla yene ba wacc ci ñun koor kutiba alaykumus siyam kama kutiba alal ladhina min qablikum la'allakum tattaqun innal muttaqina mbolam ñu ragal yalla fitam yalla tabarakallah du fi wax aw tour du fi wax aw mel du fi wax ab nationalité mom day wax rek innal muttaqina penku nga dekk xow nga dekk bëj salum bëj gannaar innal muttaqina tabarakallah fi maqamin amin fi jannatin wa uyun fi jannatin ci ay aljanna wa uyun ak ay bëti ndox ay bëti ndox ay sewnde yalbasuna ñu fay sol min sundus ci xeyatu yere bobu ñu tudde sundus muy soa wa istabraq ak yere bobu ñu tudde istabraq ñaari xet yere lañ bu fekke raqiq la moy bu noy bi oyef bi moy sundus bu de bu samik bi la moy bu fat bi moy istabraq ñaari xet yere la yo xamne ña yalla ay terale aljanna ñom mom la len di solal ñu sol ko tabarakallah di yere yo xamne kenn duko ma sa gis rafet lol yalla ñu ci yalla solal
motax suñu borom tabaaraku ta'ala yoonte bi mu yoni won sallallahu alayhi wasallam di jangale solal nit yere ci aduna mu ne ku solal nit yere fi su al-akhirah ba yere ñak yalla solal le yere barkal gor ibrahim saxo rahmatullahi alayhi dana wax ni ñun ñi di dundu de ko ci amon ben yere dong nek ak mom nor ak nawet bu muy tul da nga rafle mu ne rawati na nga am ben yere ñu dencale la ko ci bir suuf nga am ak mom ci bir suuf jurom ñaari nawet neena bo joge bo moy tul yaakarut ne da nga joge ak yere waaw da na ko soñe tabarakallah ci walu wo yalla yalla yok ko rahma wa rida yalbasuna min sundusin wa istabraq ñom mutaqabilin dañuy jakka.

gëm ne alquran dëgg la, gëm ne ku dee da nga dekki ñoo ñi la malaaka yi di jéggalul ndax suñu borom jéggal leen. Loolu bokk na ci seeni melal. Yusabbihuna bihamdi rabbihim muy benn, wa yu'minuna bihi muy ñaar, wa yastaghfiruna lilladhina amanu. Ndekete kon képp koo xam ne kii bokk nga ci lladhina amanu rek yow malaaka yaa ngi lay jéggalul. Moo tax tabarakallah léeg-léeg nga ne nit bul ñu fàtte ci seeni ñoom, mu ne waaw. Waaye fi ne nit munta fexe ba fàtte nit ñi ci ay ñaaram, xanaa ku dul jàng fatiha, te julit bu dul jàng fatiha moom daanaka amul daanaka sax gis ko moom lu jafe lay doon. Julit bu dul jàng fatiha, te saa boo jàngee fatiha rek mboolem ku gëm ñaanaalal nga ko, ndax nee nga ihdina, boole ci ñëpp as-sirat al-mustaqim. Waaw, bi nga ne ihdina boole nga ci ñëpp nga ñaan. Koo xam ne kii rek lilladhina amanu ca la bokk, boole nga ko ci biir. Moo tax suñu borom ni mu tëggee al-fatiha day tekkle ne ñëpp dañoo war a nekk benn ànd, waaye nag alladhina amanu, alladhina amanu mboolem ku gëm rek ku ñaan dugg nga ci biir. Lan la malaaka yi di ñaanal nit ñi? Dañu naan rabbana, ey yow suñu borom, wasi'ta kulli shay'in rahma, sa yërmande gën naa yaatu lépp, sa yërmande àgg na fune. Wasi'at rahmatuka wa ilmuka kulli shay, sa yërmande àgg na fune. Al mufassiroon ñu ne yàlla tabaraka wa taala fi wasfi llahi taala birrahmati wal ilm, ñu ne taalimul ibaad adaba suaali wa duaa, fahum yabdauna duaahum bi adabin wa yastamiruna ihsanahu wa fadluhu wa inamuhu. Ba demee ci tafsir bu ñuy wax albahru lmuhit jukki juróom ñaar xatum ñeen téeméer ak juróom fukk ak benn, ñu ne ni malaaka yi waxe ci ñaan rabbana wasi'ta kulli shay'in rahma, sa yërmande gën naa yaatu lépp àgg na fu ne, wa ilman ak xam-xam, sa xam-xam àgg na fu ne, sa yërmande àgg na fu ne. Door na ko nag faxbir. Loolu fa xeetu ñaanin la, noonu la ñuy ñaane yàlla. Bu doon ci ñun booy ñaan nit da nga koy jay ba noppi door koo ñaan, bu dee yàlla da nga koy tagg ba noppi door koo ñaan. Léeg-léeg boo ñëwee ci am xew da ngay gis am ñu fa ñëw bëggulun jële ca borom xew ma, daal ne ko waaw neex ngénte tabarakallah mosoo jànn nit, mosoo delloo nit ginnaaw, kenn mosoo ñëw ci yow nga delloo ko loxoy neen, waxa wax bu mu bari nga door ne ko nag ah sang bi man de maa ngi dellu. Waaw, wax yooyu nga jiital yu rafet yooyu bëgg koo cawarteel, bëgg koo mooñaat mokkalaat ko, bëgg koo fàttali yëngal yaramam, door na ko nag maa ngi dem ndax mu làmb poosam yëkkati dara jox la. Am na leen bo leen ko waxee tabarakallah bala ngaa dem yëkkati dara ci seen poos jox la, gis nga. Looloo tax bu nit di bëgg ñaan boromam mu jàpp ba set def ñaari rakka, toog ci ruqam, jublu xibla tabarakallah, jàng fatiha, wax ay waxam ba noppi ne rabbana nangam nangam jabbatu yëpp bëgg jabbatu yëpp daal jóg dem, gis nga. Fatiha it loolu noonu la mel. Alhamdulilahi rabbil alamin, gis nga da ngay tagg suñu borom alhamdulilahi rabbil alamin arrahman arrahim malik yawmi din iyaka nacbudu wa iyaka nasta'in, door koo ñaan nag ne ko ihdina sirat almustaqim. Malaaka yi loolu lañ jëfandikoo fii rabbana wasi'ta kulli shay'in rahma, léegi nag wa ilma ak xam-xam, faghfir yal na nga jëggal lillazina taabu, mboolem ñi nga xam ne tuub nañu yàlla, ñu ngi lay ñaan képp ku tuub nga jéggal ko nangul koy tuubam. Waaw, al musiina al muznibina taibina an ashirk wal maasi, ñëpp ñu ngi lay ñaan yàlla nga jéggal leen. Te ñaanu malaaka moom ku ne xam ne tabarakallah yeneen malaaka yi di wax amin lu bari yaakaar la tabarakallah. Faghfir lilladhina taabu, yàlla nañ ca dugg. Wattabau te ñu topp sabilika, sa yoon wi, mboolem ñu tuub te topp sa yoon wi, yàlla na nga leen jéggal. Ñaan ngi it gidd nga ñoom it dañuy yeewu, ndax am nañu boo leen di ñaanal yàlla jéppi la, am nañu boo leen di ñaanal yàlla jéppi la. Loolu gis ngeen ko ci sunna, yonente bi alayhi salatu wasalaam daana tiim néew mu yëg ne am nay bor, mu yëg ne kii

di jag muk mom riba ñaari riba nak ñu am riba nasi'a ak riba fadila riba nasi'a moy nga lebal nit ki fay jot amul lum la fay nga yok ca tuti ndax bir ba yok riba fadila moy ngay wéccio nit yenn xéet wu bok waye mu tegg la ndax japp go japp ne li ngoy jox mo gën lim lay jox su ko defé budé ciép boy wéccio nit ciép nga jox ko siam mu jox la caroline ki lay jox caroline bu defé né mo gën siam ba tax wala joxé kilo mu jox ko ñaari kilo def na riba bu dé tandarma tandarma ju di jogé algérie ak di jogé al madina nga japp né di jogé madina mo gën ba tax bu la waji joxé ñaari kilo nga door ko jox ben kilo def ngeen riba ndax yoy yeb ben xet la lolou moy riba akwana ñew diko téré di wax ne bu kenn lebalé tek ci intérêt bu kenn denk denkana ci banque bi ñu tégal ci intérêt nga lek yaatuna lol mom riba ba nit ñi ñi ci mucc bari wuñu su dé ci ñënd ak jaay nak riba am ca day jafé ndax so jëndé fukk dagan na nga jaay ñaar fukk waye la gënal l'islam moy nga jaay fukk juroom mba lu ko yees yunus bin ana ali salatu wassalam bunti riba juroom ñaar fukk la ba ca gëna oyof bakkar ba ngi toll ni nit ku takk way juroomu jigen alayhi salatu wassalam mom riba rek la gis yalla déclaré guerre ci koy lek ak kuy togn xaritam manam waliyu

alam aqul laka khana yow wi waxuma la wonne innaka lan tastati'a ma'iya sabra khana niwuma la wonne muno muñ ngurusi le muñal teel salam mi wi damay depp de ha lolu dali doyal war ci musa lol nax mo ne won du wax gis nañuy fuk gal ga mo wax waye non na du wax mu gis nak tay lu gëna graw fuk gal moy dox ci mbedd mi bam yagg nga tass ak ben way dag bob ba ci neeng ak serigne nga ah mu xala musa ne ko in sa'altuka buma la lajete an shay'in ci mbir mu meuna don ba'daha ginaaw mbirum tay ni fala tusahibni bul andate man sañ nga ma depp bis buma la lajete dal legi comme laaj na la lajete la legi may ma benen occasion waye bi mu buma la lajete rek nanga ma depp fay qala in sa'altuka suma la lajete an shay'in ci dara ba'daha ginaaw tay ji fala tusahibni bul andate man su boba qad balaghta ag nga nak usran ci ngant min laduni fi man kon dal bo ganto wax deug yalla am kenn lu wax dara ndax ni nga def ak man legi tabarakallah kenn dut la ci wax len tabarakallah motax fofu nga xamne fi la ko reye xorti bi ag nga nak usran ci ngant min laduni fi man kon dal bo ganto wax deug yalla am kenn lu wax dara ndax ni nga def ak man legi tabarakallah kenn dut la ci wax len tabarakallah motax fofu nga xamne fi la ko reye xorti bi mom day wax ne anna musa alayhi salam lama khala lil qadir aqtalta nafsan zakiyya khadiba wa qatala katfa as-sabiy al-aysar wa qata al-lahma anhu fa idha maktubun fi 'azmika fi kafiran la yu'minu billahi abadan xorti bi neena bim ko waxe ne rey nga bakkan bu sel dem na ba sax yekati dennu serigne ba khadir dadi yekati okutanu xale bi gis ñu bind fi ki ab yefer la du gem yalla ba mukk lool la ko xorti bi waxe mom ca tafsiram ba fuk ak ben khatum ñaar fuk ak ñaar

jukki bi ñettel ba xatum ñaari témèr ak juroom ñen fukk ak juroom ben wax joji ma nga ci lan la ibnu kasir wax mune la duggal nit ñi aljanna mune moy jëf yu bax yi nek sabab bu daj kap yermane yalla ji waye aljanna kenn la fa jëfum dul duggal lepp waye yermane yalla ak ak mbaxam lay tax nak jëf bax moy suñu duggé bir aljanna ku ëpp lay jëf yaay ëpp ay daraja yaay gëna kowé ni ngeen ko xamé ci aduna si rek wa fil hadith ma min ahadin illa wa lahu manzilun fil janna wa manzilun fin nar yunus bi alayhi salatu wassalam neena ko seen muy dox amna ñaari kër kër go xamné ñang ko ko déjjal ci al ci aljanna ak kërug sabar mu ne ko seen muy dox rek amna ñaari kër yoy ku wedd yalla ñu jox la sa kër fofa ku nangul yalla ñu jël sa kër jox kenen ko weddi suñu borom tabaaraku ta'ala lakum am ngeen fiha ci aljanna ja fakihatun katira foytef ju bari foytef moy fruit moy ñompam ñom orange ñom mandarin ak lek yoyu nga xamne tabarakallah leg leg bu nit ñi añe ba neuf diko jëfëndiko lele nga romb ko ci tali bi bëgg ci tabarakallah bu dé aljanna mom kën rako jaay par kilo dedet lakum fiha fakiha ku dugg rek am ko kaseera ju bari nak ku dugg rek am ko kaseera ju bari leg leg nga dem ci ben hotel wala yoyu dal gang fay dal mo lay may akku bo añe ba nopi ñu andi la yoyé nga cey tek waaw alla aljanna ibnul dugg gang fay dugg rek mo lay may sa bo soxla ci yoy rek man ca am lakum fiha fakiha kaseera am ngeen ca foytef ju bari minha ta'kuluna ca ngeen di lek bu yal ne won ta'kuluna ha kon dana am bis mu jeex waye bu ne minha moy lu yag yag du jeex minha ta'kulun ndax min day joge ci mbir am lum fa bayyi so ne won ben way mayma min ta'amika bu ko te ngene ko mayma ta'amaka mayma min ta'amika moy dala ci may am lum dese waye bo ne ko ta'amaka moy da ngene ko mayma lepp motax lakum fiha fakihatun kaseera minha ta'kuluna ca ngeen di lek lu yag yag nak duñ ko jexal lu yag yag duñ ko jexal mukk tabarakallah mufassiruna ñu ne ya'kulu ahlul jannati min ba'di thimar wa amma al-baqi fa 'ala al-ashjari 'ala ad-dawam da fay sax ba faw garabe duñ rat mukk li ñu lek ko la ca des ca garabe ya di taral al-janna ak di ko rafetal wa fil hadith la yansi'u rajulun fil jannati min thamariha illa nabata mithluha makanaha tabarakallah hadith bobu bo demé ci tafsir abi sa'ud jukib jurom khatum ñen fuk ak jurom ñent hadith bang ci mune fepp fo watte ab dom ci aljann rek benen dom sax fa su fekke ni gemulen ko yeen ñi ko wacce ci yeen amna ñoo xamne gëm nañ ko te ñoo leen gën yeen suñu suñu sujote nak way yaqulu ñu nan subhan rabbina sel ñel na suñu borom motax ku sujjo ci alquran ku nek da ngay sabbal sa borom subhanahu wa ta'ala in kana bu fekke nek na it wa'd rabbina digu suñu borom la maf'ula di lañu def wa yakhiruna mi dadi rot lil azqani ci pudiya yabukuna di joy wa yaziduhum alquran di len dolli khushu'a ak tarahlu khushu'a ak ragal yalla lol tam sujjo la nek ñettelu sujjo buñu joge ci kaw ba fiñ ak sini te waxon nañ len fukki sujjo la ak juroom ñaar yalla subhanahu wa ta'ala ci jeexlu kon suratul isra'i ayat temer ak fuk ben mune yonenti bi xol waxal ud'u allah jamulen yalla wala ñaan len yalla awid'u ar-rahman wala ngeen ñaan rahman ñaari tur la allah ak ar-rahman ñaar tur yoy yeb boko ma sanu tuddu ñinga xamne daño bañ li nga xamne modi alquran dañu nan deggal mi ngi bëgg wutal yalla turu allah bëkk wutal turu ar-rahman yonenti bi yalla ne ko wax len ne ñaan allah ak ñaan ar-rahman

dal lay yok nak ne la diw yaangi won ci samay camp ba nga nekké xalé ba légui légui nak duma la signal li nga xamni moy sa licence pour ngay qualifier di football ci benen équipe ci man ngay football ba ngay dé koku day nek mak mo xamni momit sheytan du ko bay nit mo wax lu bax mbam wax lu djub mbam def lu bax mbam def lu djub day dal di nek rek tabarakallah di yak momu mak momit yalla nti yalla mussel ci nga xamne tabarakallah sheytan mi ngi fekk sen xal fofu kon yalla neena tuub dal bañ koy wax du ñi nga xamne dañuy dëkk sayyi'at ba dé jot ñu na tuubtul ana légui tuubna ben wala lil lazina du it ñi nga xamne yamutuna dañuy faatu wa hum kuffar te fekk biñuy faatu wedd dinañu tabaraku taala xewal gum leen jox lank nañ ko lum leen mësa sant lank nañ ko lola moy duñu ñu ulaiika ñaari goob yi ñep a'tadna lahum ñangalen di préparer ba mu jekk azaban alima mugal mu metti yalla ñu yalla mësa yalla ñu yalla mësal ulaiika a'tadna lahum azaban alima yalla xaar na leen mugal mu metti ba nopi te yawmul qiyam mugal mu metti ma ca gëna metti moy ñu duggal la fu ñuy wax sawara mu tang lol te fu ma la yamut fiha wala yahya yalla ñu yalla mësal yalla da di ñu wati ak yi nga xamni moy ak fiqh yi na ci bir far bi di sourate nisa te bari lol tabarakallah mu ñew ci jigen ñi nga xamne dañ leen di donu ci force sababu nuzul ayati ahlul jahiliya bu benn way masana fatu domam moy ñew dom jo xamne jigen ji juru ko buy donu donale jaboru bayam joji nu li nga def su ko nexe mu jox ko cenn su ko nexe mu bañ ko fo jox boole ko ci seen biir rek yalla ñew di xatli jigen ni ci lool xawna ni rog loolit nak ko xamne ki dafa nek am jëkkeer jëkkeer ja faatu ñu ne ko nak bu la nexe ak bu la naqare sa fayru jëkkeer mo lay don lool tam xawna ni ro motax jarna moytu jigen faatu ñu ne ko neex naqar nak deewi mo lay don parce que day uuf gone yi lool tam mom du atté islam moy jigen ci koy don mbam koy jël don ko sax da amul ci koy jël moy ko xani ci mom la bëgg jigen kenn dako may ko mbugul tabarakallah yalla neena ya ayyuhal ladhina amanu yen ñi gëm nang wo jaar fi may jaarlu la yahillu du daganati lakum ñeel leen an tarisun nisaa ngeen di don jigen ñi kër xam ci farsh neex na xari ma lay don mune bu len ko defati mukk lol téré nako waaw jigen la yahillu lakum an taj'alu an-nisaa'a kal-mata' yantaqilu bil-irth min insaanin ila aakhar wa tarithuhunna ba'da mawti azwaajihinna karhan motax ibnu abbas munen lolou mi ngi amone ci jahiliya kanu fil jahiliya idha mata ar-rajulu kana awliyahu ahaq bi imra'atihi sabu nit ma sa na faatu rek ñu diwo ci gëna yi ñu jël ko tek ci loxam

0: wax lola wastaghfir man istata'ta minhum baaje len mune yalla luma len di baaje yalla da koy jox ñet yef bi sawtika muy ben baaje len minhum bi sawtika ci sa kaddu kaddo mo iblis ibn abbas neena moy kullu da'in yad'u ila ma'siyati llah kep kuy woti dim ci ak moy yalla yaangi yor kaddu shaytané ben serigne buñu wax mujahid neena kaddu iblis moy misit kaddu iblis moy mismar kaddu iblis moy tama neena yoy ñoy kaddu iblis motax fu mu jibe rek do ngay iblis yépp ñew fu mu jibe it jigen ñu ñoo fay ndëk ñew ndax
1: ñett yi jigen lu ci sédé mom kessé kéré dédé yoyu jigen lu ci sédé ndax xolam mayuko taxaway yi lolo tax farajulun wa imra'atan mimman tardawna ci ñinga xamné contane ngeen ci seen mbir mina shuhada ci way sédé yi mimman tardawna moy ñinga xamné xamul leen ci jikko yu baax kepp kuy piimi mëno sédé kuy piimi mëno sédé dédé kuy taxaw di sang way mëno sédé kepp ko xamné sa boy sang way da ngay taxaw mo xam fi ngay sawé dafa bari suuf la bari suuf wax rek né ma ñu dara ku ko dëkke mëno sédé ñaara gom dé kuñ xamné mas nga jëlé fi jàmbur mu do sédé am ak ndaw moto sédé ku ñëg ni am nga doom jo xamné ji do takko yaay moto sédé ku ñaan sangara moto sédé ku dul julli julli juroom moto sédé ku dul wër wër ko moto sédé
2: assalamu alayk
1: ñi ñepp mu ñu sédé dé mim man tardawna min ash-shuhada tabarakallah ci ñi nga xamne gërëm ngeen leen te ñu nekk ay shuhada mu ne waaw lu tax ñaari jigéen mu ne antadilla ci bu sanko bu réeree xel ma jaxasoo ihdahuma kenn ci ñoom ñaar fa tuzukkira ñu fàttali mu fàttaliku ihdahuma al ukhra jeneen jigéen jo kii mën naa fàtte kee fàttaliku waaw néew na ñoom ñaar ñëpp ñu fàtte loolu la ci yàlla jublu waaye ñoom ñaar ñëpp ñu fàttali ko it léeg-léeg dana am waaye léeg-léeg du am ndax kenn naka mën naa naax saa yi ndax jigéen ñaari bala doon seede tey fi ñu lay rey bala nawee kenn du la rey jigéen ju lay seede ñu war laa rey mu nab la mucc nga mucc nga waaw loolu sawewoon Moussa ca kanam Firawna ba ko ndaw sani mulit wa alqaytu alayka mahabbatan minni jinna taq ca kanam mu ne Firaw ne kii kenn du ko rey Firaw ne ko rey dëgg mu ne ko ah boo ko reyee perte ndax buur yi ma xamagum yow laa ci gis buur bu dex ji di jural ay doom waaw musuma gis buur bu dex ji jural doom yow rek laa ko gisee mu ne ko ah du ma morom gars yi du ma seen morom pexem jigéen baaxu lay lay mooy tax tabarakalla sedede yàlla mu ne wala yaaba bu mbañ ashuhadaau seedekat yi isa ma saa boo xamee ne duxu woonañ leen ci kaay leen seede mu ne seedekat saa buñ ko woowee ci kaay seede bu mbañ Sénégal nag boo ko woowee ci kaay damay fas sama jabar mu ne man yàlla mu ne bàkkaar nga aji seede saa buñ la woowee ci kaay seede solal saw dàll yaa ngay jaamu yàlla wala yaba bu mu bañ ashuhadaau seedekat yi isa ma duxu saa bu leen woowee ci seede bu la ñaar woowee ci tas say kaay seede da ngay soo daal ñëw jéema defar jéema defar waa Abdoulaye lu la kii def mu wax a wax wax jeexal nga ne ko waaw suka yëtu mit xanaa doo xool xale yi wax a wax defar yàlla bëggul ko fase nangam nangam daal di kax daal di ree jéema defar sa kenn du lay katte mën naa ma defaru bo jemi jëm defal won nak nga baye len ñu tass nga sédé waye nak kay sédé na man duma sédé fa ñuy tassé boko défé bakkar nga boko tubul ba di yalla mëna la duma wala tasamu bulanna bun an taktubu bay baña bind sakhiratan sakhiran barbu ndaw bulanna gu mukk ba tax ngeen waji safara la lepp sa jarna bind yalla may xey jarna bind parce que bir khabru amul sa bir khabru amul sa de te buñu taxawé yow wax yaam la sa di gëna jafé bir khabru amul sa buñ taxawé yow wax yaam ci la sa di gëna jafé safara na amul benn moné bu jëmé wax yaam wa amul benn moné bu jëmé wax yaam yow wax yaam da am moné bopam spécial moy sawab sawab tiyaba la tuddu moné yow wax yaam tiyaba la tuddu la ngay nara yu bu fele dang koy wécc ku ci ambassade bi bala nga dem fi ci aduna ngay wécc ko dali yobbu waaw motax sa'd ibn amir tok ñu andir ko ñaar ko jinn fim tok mu sédal lepp mu né da koy wécc ko fekk ko fele bala dem waye jekki ba dem leg leg nga dem gaay dé avayé envoyé ludul ñew parce que adresse bédul bax leg leg nga dé gaay di la yoni yu bari waye adresse bédul bax mo tax du ñew waaw bi ci gëna graw moy bu lay rob day ben way day fa aw don ju suuf wax ci ay baat yu bam neex ko mu ne ko ca tuuf daal ko ci son don ju wo du ngeen am ben relation adres ba ko wala ñu lay jangal kamil adres bi ñaka baax bi jangal wala pre jang xam bi dem legi ñang mi ak yow du ngeen am relation adres ba ko sarax yu bari ci sarax yu sarax yi adres ba ko ak bari motax fek fofa sa adresse wir wo wajadu ma amilu hadiran bu mo wirna yalla neena mom lo fen rek mom bo ñu tek amma bayiko fi dem bobu waaw bu ñu jaxale inshallah jema xam ba xam na aw wala bok mu ne bu len na bu bañ ko bind kabiran ngari lu bor bi re re bind len lum tuti tuti bind len da ben way dina umar no khata gis ko ci nelaw nako wa lu xew nako len de ma te am jam pusub ma abonté de lu wu mako won ba de ba ngeen mo robé légui dal jurum ñaar ci at ci ren ama goma jam ndax pusu bobé way way delo len ma pusu bi ye te pusu lu mu jaar ci ci bi bi deureum deureum wa wajibi ala family jamur nak 1 million nak 1 million ñaati pousse la 1 million c'est dene ke man kon wala tasamu bulanna bu an taktubu hukmin bin ko saghiratan muy borbu ndaw aw kabira wala borbu mak ila ajlihi bata apam mu fay bu fay jela taw kayitam xoti ko ne xoti ko ne dem zalikum bindigi zalikum ut ay sede zalikum siyeko aqsatu mo gëna manu mo gëna jup inda lahi fa yalla lu lo gëna manu ana la mala lebon mi ngi ni ana kay do yow mi ngi ni lolo gëna mandu wa aqwamu mo gëna jup li shahadati ngir mana sédé kuy sédé kay ana kay do nañu xéet ni mi ngi ni yalla la bu bo gëna jup waye nan xam nga kéro sax ñana togon barap sangam yoy woor wa adna ti mo gëna jégé alla tartabu ci ngeen bañu sikki sak ci ngeen bañu sikki sak bu kay li amé sikki sak dañu fekk mom buy gën rek muy leer waye nan nangam la wana ak yoyu dede goor gi xadima jaxate kala day atté ben way bu lepp yifi jamour fukki julli wa ñew min ko ne ko lebuluma dara mu ne ko lebalon nako ci dakar ga tol bay mor mu ne ko fekke ki lebalon bar nak ken fekki wu wa ju ko lebalu ne libuko dari min may khalidan ne waji dakar ga fan la nek mu ne ko tol bay mor mu ne ko demal kon ci dakar ga nga dag ci xop tanil ma dana waji togal fi xar ko waji tok may khalid fatte ko di atti ni ci atte ba ni ci atte ba ni ci atte ba bu mi yag mu ne gess waji ne ko so waji warna ala mu ne ko si dakar ga da sori de
3: bumu lor
1: bind kat wala shahid sédé kat bu mu lor buñu loré buñu lor buñu lor fi moy buñ def waji dekk fi ñëbbu ko gëjë way yobbu ko tengé yobbu ko pikine fuñu yobbu ko fa moy bu len ko lor légui wutal len ko auto mba ngeen koy fay ndax bu ko moy da lu day lor aji xéde yi bu fakké mom da nga fi xéde abatay lola mo taxone ci l'islam ñay dajalé azaka yalla né wutal len len ci soldu wal aamiluna 'alayha wutal len soldu su ko defé condition azaka jox la ñu bëll na rusi nga dem barkal wa in taf'alu bu ngeen ko defé bu ngeen ko defé lor len di len sédelo di ngeen len fay fa innahu def gogu fusuqum bikum ak tay tay la ci yeen te bëggumako waaw di bindu la waji rek muy bind rek comme nim xewé légui di conférence lo gaay rek ñu conférence rek gratuit lañu dé lay yu sa ci dé wala yudar wa xani islam xam nga day waru bo fay da gulut tay ñu dé waaw tetetet wa taqul la ilaha illa allah ragal len yalla bu ngeen ragal len yalla wa ya'lamukum allah yalla jangal len wallahi neesat ay bi wa taqul la wa ya'lamukum allah dala jangal ne xam ñaar la kasbiyun wa wahabiyun ñaari xam xam ñu am xam xam bok dañ koy jang ak xam xam bok dañ koy maye xam xam bi ñuy jang dañ koy def ci tableau bindu ko ci kayit nga jang ko 1 plus 1 égal 2 wa bi nak dañ koy maye jang ci tableau bi du ko tax xam bobu mom du ci tableau bi matax wattaqullahu ya'limukum Allah ak feli ci alquran wa atainahu min ladunna ilma moy xadir xam xamam ba dulum jang musa na xam xamam ba da ko jang xadir xam xamam ba dulum jang musa na xam xamam ba da ko jang fofu la ko yalla done regle sabu xam xam joge dul la motax sabu na ñew ci ali nan ko wayo xana yoon bi daf lay berl ay cour mune ginna ci yalla musuma berl ben ko lu daral lu fermu rek kam yeen kera bay sa jaa al nasrullahi wacce umar ibn khattab dem ni alhamdulillah ya ba musa ba yi khatta ay di saponté ndax kontan ndax ci mission yoon bi agna ibn abbas taw fele joy wa waxe le mune li len di reelo moma joy lo ndax lan moy ay ji neena day tagge yoonte bi sar bi ñu na tagge mu ne awa ñu na isa jaa abudike nasrullahi dimbalul yalla wal fathu aqiwul ubi mak wa ra'aytan nas yadkhuluna ba bon ji ana fi tagge bi nak mu ne li kulli shay'in isa ma tam nuqsan lu mat lu ne tambale wañuko sa bi ne tek ne ko ngene mu ne lu mat lu ne tambale wañuko ci lu xé le tangaraw ñu yow yaay fure xet bi jar lañ ko ko tuddé yaay fure xet bi matax imam shafi'i nan shakawtu ila waqi'in su'a hifzi fa arshadani ila tarki al ma'asi wa akhbarani bi anna al 'ilma nurun wa nurullahi la yuhda li 'asi waaw ak serignam la won mom wukaya imam shafi'i ne ko wukaya man dal munuma fexé ba mokal bindul ma kiss man duma mokal muné ko dalay moy yalla muy muné ko ma la ko wax xam xam leer la te leeru yalla dum ko jox koy moy si te wallahi ndaysan ah bu japp na ni moy yalla non la imam shafi'i dan moy yalla waaw parce que ñu bax ñi dañuy dem ba seenu moy yalla bokk tak seenu moy yalla waaw lolay mbir ni فالعلم لا لا فالعلم لا يؤتى لمن يخشى طوال بل ربنا عبدا صبورا يلهم واو كم كم مم ياري رك لا تبارك الله الله نقول لك فلا واتقوا الله ويعلمكم الله بارك الله يلا رك كم لي خم والله يميسات والله يلا عليم كخم بكل شيء تمكن ay barfuf la jexé mu ñew nak ci walu até bi ba légui até bor manam ay dugg di mom fofu la jexé waye bor ba légui jexugul ci ci dugg la nek wa in kuntum bu ñen neké ala safarin ci kaw mu tukki wa lam tajidu ta'amulan katiban comptable bor bi ni bor bi ni def mune farihan tayle maqbuda buñuy jël ci waji lepp tayle tayle moy dala dem ba ties na soxla 1000 francs nga ne waji lebal ma 1000 mune ah koy bindu nga ne kon tayle ma mune indi sa montre bi nga yëkkati montre bi mu jar 4000 nga jox ko ko mu jox le 1000 bu mom leer legui nak bu def ni ci tay def ne ko buñu agge Dakar nga fay ñu ak ci Dakar ci sus nga ne ko lewna lek 3000 da ha mom kay bu ñewé dang koy jox yeneen 3000 plus 1000 muy 4000 nga jël sa montre wala mu fay la ngay waaw bu ak bu jël dafa yoro nak yalla mu na fa nasiratu illa ma yara waxu na la ko legi mu ñew ko mam aw waye lew na legi ñu bari ñang koy def ñak ci seen alal ndax gaay na la lew na daali lek ko do dagnu fa in amina buulu bëtink ba'dukum lan ci yeen ba'dan lan da nga wolu kenn ba dink ko kenn fekki wuko ah fal yuaddi na dello na joxe allazi la nga xamne qutmina dinkon nako nako dello amanata ho dinkane wal yattaqillaha naragal yalla rabbahu yalla mi borom gis nga allah rabb moy ki le dink bu fekke da la denk ki seta boko delo pièce delo woko lam la denkon ki la denk seta nga delo ko 5 pièce sa delo woko lim la denkon da nga lek lam la denkon fay ko ki la denk seta tegal ko ko fa bu ñëwé sama sétta lay jël ci guddi la beccël la yor yor la né ko téggé né ko bi la bu mu ci bi non turum sax né gis tur wa non la jëndu defon bamuy gaday né ali kay ndim ka lu lay bind na ci tur ba ñun ku la jënk fi bu démé kastor jël ci am lu ci fell am lu ci fell waji da ñew ni morom ji dama lay denk 500000 mu ne ko nga ñak sa ndey mu ne ko bay mu ñak sama ndey bay nako pour mom gëne wul ni da koy denk ndax dafa am lu ci bëgg rek la wa dama lay denk 500000 mu ne ko nga ñak sa ndey dama ko denk mu ne ko mu ñak sama ndey duma la ko denk mu jaxat noon la gaay yi denkane legi motax legi kenn wolotul kenn kenn ku nek ki dañ jël sa borom sa bop tabarakalla wala taktumu bulan nabunak ashahada sede wa man yaktumha kep ku nab sede fa innahu mumkin bu atimun qalbuhu xolam dafa bakkar motax yoonte bi bako ndaw sa ñewale ne ko su lay naan daf na nap agalay bëgguma jëk jabar lu ci saxalat yoonte ne ko Sulayman bandi la galay doore kat la wa salaam ndaw si ne ko nuguma ci kenn yoonte ne ko nag yàq na taxul ma wax la ko wala taktumu shahadat wax ko dëggam rek motax dagan na ku la wax ne mu sa sàll mel nu ma ko bëgg a dénk xaalis dagan na nga ne ko bu ko jege moom kay boo koy may may ko waaye bu ko dénk dagan na li nga xam ci waa ji rek waxal ndax mooy la ko laaj du jëw loolu du jëw bokk na ci juróom ñaari jëw yi dagan tabaraka allah wallahu yàlla bima taamaluna lépp lu ngeen def alim ku ko xam la moom suñu borom subhanahu wa taala lillahi yàlla moom maa fi samawaati li ci asamaan lépp wa maa fi lardi moomam li suuf lépp wa in tubudu su ngeen feeñalee maa fi anfusikum li ci seeni xalaat aw tukfuuhu wala ngeen nëbbu ko yuhasibukum bihi llah yàlla def leen ci regle saabu yi nañu alku ne yii moo tax la wantal naa wàcc wala boog amad rasul lii tax amad rasul wàcc wa in tubudu bu ngeen feeñale maa fi anfusikum li ngeen di xalat nekk seen biir xalat aw tukfuuhu wala ngeen nëbbu ko yuhasibukum bihi llah yàlla dina leen ci regle saabay ne ah ñoom ñëpp deysaan ñu feebar kaay leen añ ñi suur ñi ñëw mas tuuti mbokk yi xool leen li ñuy xalaat buñ jàll doon regle fuñ jëm léeg-léeg nga xalaat kaar boo xam ne ci biir mbooloo mi boo ko waxoon ay dalal la fiy jële dëgg léeg-léeg mu tax saabay daal di feebar deysaan yàlla wàcce amana rasul fa yaqfiru yàlla taale li may saabu ko ko neex mu bàl ko wa yaasibu mbugal may saabu ko ko neex kon dina métti lool ndeysaan mu ne ah saabay daal ñëw ci yonent bi ne ko kullifna min al amal ma nutiqu al salaatu wa siyaamu wal jihaadu wal hajj waqad unsilat alayka hadihi al aya wala nutiquha yonent bi saabay ne ko ñun de yàlla daanañu sant lu ñu mën julli woor jihaad azaka jii de mën nan ko mu ne waaw mu ne waaye tey jii de wax na lu ñuñ mënu tey wax na lu ñu mënu de yonent bi ne leen atriduna an taqulu kama qala ahlul kitab min qablikum sami'na wa asayna mu ne ah yéen saaba yi da ngeen bëgg a wax la yahudi waxoon dégg nañ yàlla li nga wax waaye mooy nañ qulu sami'na wa ata'na da ngeen wax dégg nañ te topp nañ ah ñu daal di wax yàlla daal di wàccee ay ji ba ñu waxee sami'na wa ata'na yàlla ne ah kon nag aamana rasul bi ma unzila ilayhi min rabbi wal mu'minun li ma leen sant gëm ngeen ko loolu tax aaya ji wàcc yonent bi nee na boo ko jàngee guddi rek jërëgal nga jàngale leen ah su guddee nga ne aamana rasul ba mu jeex yonent bi nee na doy na sukk sukk sukk léemu nga tabaraka allah léemu nga sa bopp léemu nga sa néeg léemu nga kër ga moom aamana rasul waaw ci aaya yi nga xam ne ay wérd la ko gars yi defoon saaba yi ci la bokk aamana gëm na ar rasul yonent bi bima unzila ilayhi li ñu wàcce ci moom min rabbihi jóge ci boromam mooy alquran wal mu'minun ñi gëm yàlla it gëm nañ ko kullun képp ci ñoom aamana billahi gëm na yàlla wa malaikatihi gëm malaakaam yi wa kutubihi gëm téeréem yi wa rusulihi gëm yonentam yi ñoom nee nañu laa nufarriqu du ñu tàqale bayna ahadin diggante kenn min rusulihi ci yonentam yi waqalu lana zaqdi sami'na degna li nga wax yow yalla wa ata'na ta top nan ko degna len tu jira ci ndari wax fa naka sa njegal lañuy sakku rabbana yus ñu borom wa ilayka ci yow al masir moy mujj la ngeen xam ni yeen sahaba yi ak yoonent bi ak ñu gëm yi la yukallifu llahu yalla tek nafsan ben bakkan illa wus'aha ludul lo xamne li lum akal la